Ingkin ang lukain ni nga rin na ni Inol Lundaya. Ah, Inol Tan Lundaya. Ang ramay na tao, ngayon na tao po ko la 1.30 at 1 minuto pulida joke, anak, ya?

0: Woo! Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-woo!
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalan.

Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw kita ito perindang. Ato ya, ulat-lat.

0: Oh. Ano mo de, apay bunga de tao. Pra may katalog di ka si Joran murah de tao. Ura ka mo di mas yan. Tao kaya kung si bayan mo tinga kali loan gina kredit.
1: Ano na, mandi ang ka? Dua pagi wai, tiap hari satu, nyentu akari lima, hari pukul 8 ke 9 pagi. Dua pagi.